mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu lasiko ginintin enikan ni kini je be asiko jo ni je be gbogbo eyin omo olohun e wa dogbon dide nle mo ki yin to logun laaro yi mo ki yin te leso mo ki yin loruko jesu eni to ku to si jinde olohun to ni emi awon woli ipa ninu ipa ati ase ninu ase pastor dekunle epafras woli yin lo nki yin o egbera nle dide gbogbo eyin te wa lori facebook e ma te thank you father thank you jesus thank you holy spirit gbogbo le e so wo bayi go oba to po ni anu oba to po ni agbara ijinle ife jehovah olorun to ni emi awon woli ade ogun ati olapada ni asiko yi nibi to ba aye wade iwo nikan ni kiki mole kiki ogo ah eyin omo olorun e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo e ka tun lo yin bi ise wa e wa do bale fun e ba n gborin soke latodo pastor mrs temitayo

e dide gbogbo eyan omo Olorun e ja dide nbi ta duro si bi e ba wo date oni oni ni 16 ojo kerin odi ni ogun osu elekeje odun 2026 gbogbo le osu ina nlo die die a si tun wa ninu osu oju rere osu eyonu mo si so awon ami ti mo farahan nigba ti eyonu ba de sinu aye eyan bo ka to se nkan kan se le ba mi ki hallelujah nla mejo ati ogo mejo enikan ni wa yi ki nkan le jora won gbogbo eyin te gbagbo pe ofe ki won de eyonu lu o ki se gbogbo eyan bibeli ni eyan meji yo ju mojo ma lo won a wa loko o la mu kan a o si fekeji ele so eyin te ba le se ni mo mo pasiko tutu mo mo pasiko ojo omo gba olohun lati dide bo to ba le gbianju e hallelujah mejo ogo mejo a si sare keni but o ni duro loju kan o kan mo ke sotun o ke sosi o ke si waju o ke seyin o ke segbe somebody shall stand up and shout it hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah gbogbo awon pastor sona church ti fi koko sebe won ti gbaradi gege bi won se se ni wema lana be la se ran won ki won wa se be loni bibeli ni orere oni fa seyin lodu awon eni to rin dede gbogbo sona church ti won silekun ele loruko baba to ma ti temi mo laaro yi won a fi ami si ara awon eniyan and mo si so nkan kan nigba ti eyonu ba de nkan akoko te koko mo ni wipe idasi olohun emi mo so there shall be divine involvement idasi lati owo olohun gbogbo eyan fi owo mejeji saya eni bi ota mi fe bi ota mi ko olohun a dasi mi a ba mi dasi yi se gbogbo eyan lo olohun ba dasi awon ti an ba gba oju rere olohun nikan ni so gege bi a se ko mo wa so ni ojo ti mo si di oro yi pe nigba ti olohun when the almighty god get involved on your matter it will appear as if you are wiser and powerful than the other ti olohun ba ba eda dasi yo wa dabi eni pe eyan ni agbara tabi eyan gbonje lomi lo won o si ni mo pe dasi olohun ni mommy e kan rin lo waju daddy e mo so pe o ti re mi in to gba laaro iniyan e kan nawo soke eni baba pelu majemu re ba mi dasi ka mi ma won to fun ni eyonu eyonu di dasi and that is God for you olohun re niyan fun o ki wa se yen nikan ti olohun ba bayan dasi when God get involved nothing become impossible for you again o wa ni sin to soro se mo te ba ri gbogbo bi ti nkan ba ti rorun to ro so mu komo si nkan meji tin be labe idasi olohun ni e gbe owo yan mejeji sori eni baba ipa mi ti pin odun si tin lo so pin die die ba mi da soro mi oluwa so be se bi olorun oluwa wa se bi olorun eniyan ti se bi eniyan se bi olorun si o ri ti olorun ba de to fe se bi olorun iyen won pe ni idasi eni kan ni woli ni bo le ti mo ri gbogbo nkan te mo so yi se bi ntin be nbe na ni ntin won pe ni eyonu olorun iyen a kan ba wo dasi wa wa mo lu wa mo gun mo so pe nigba ti olorun ba bayan dasi iyen ewura ti e o le lemo aye gbagbo pe ko si beyan se le mo gun ko si beyan se le mo te ki yen ewura mo lemo but olorun obo gun ni to olorun ba be dagun oni ton yo mo se ninu Exodus chapter 3 titi wo verse 2 lo sale ibi lati ri awon mo Israel je pasapo ese iya afi igba ti olorun pinu lati ba won dasi okan yonu si won inti en pe le yonu o na ni pe o yonu si won o mo mo so pe mo fe gbe onija lori oro sobu yen yo gbe onija ninu aye to n ba lo yi bo se n ba rin ajo ati tawon me olorun yo mo mo yo si yin en to ba ba dasi lomo gun o lomo te apara badu amene seto mo so gege bi woli olorun gbogbo eni tin gbo mi laaro yi
Olorun yo dasi fo mo n lori Facebook kini kan be ta n se to le se wa ri laaro yi gbogbo eyin te ni anoint ati lo odidi bottle anointing kan tan atun mu keji bayi e mama tun mama anoint ara re o si la anointing oyen pe mo kara mi mo mo yanra mi mo awon ti olorun yo mo ba dasi mo mi e mo sami mo sole kan na iyan to ba gun o ni nikan je adua to ba gba yo gba olorun to po ni pa tagbara yo bo dasi bo se ba won mo israeli dasi to yo won ko ninu ofin ofin awon ara egypt be ni olorun yen yo se yo wa yo wa yo wa yo wa yo wa yo in the name of Jesus Christ and any kan woli sami eyonu na niyan roman 9:15 o le mi olorun ma ma ma sanu fun awon eni temi o ba sanu fun o wa tun fi kun ma yonu fun awon eni ti ma ba yonu si so ki se gbogbo eyan eke baba yonu si mi je n gba eyonu latowo re ji o wu o olorun ko ba mi da soro igbeyawo mi ji o wu o lataro ilo ko ba mi da soro ise mi ji o wu o lataro ilo ko ba mi da soro ile ti mo nko yi ji o wu o pastor e soro ba mi da soro ijo yi Olorun baba yin dasi eyan mo se lasan ni agbara kan be ti mo ba yan dasi mo fi ole olorun lowo laaro yi ko to dale oro kesi omo re yi ko to dale oro ejo ti nbe waju e ko to dale oro gbese ti nbe nle ko to dale mo so di wari ka olorun wari dasi olorun wari eyonu olorun mi kabaya zenome kwa pahalas ninu awon ti o fun mi ni eri loni aka omo won in the name of Jesus Christ and any kan ni woli bo ni se mo sele to olorun baba yan dasi ti olorun ba de lati bo dasi in ti okoko se ni pe yo gbe olugbala kan dide fun o yo gbe oluran lowo kan dide fun o yo gbe alaanu kan dide fun o any kan ni bo le ti ri yen nigba to olorun ba won mo israeli dasi ti won ri eyonu gba ninu we judges iwe onidajo chapter 3 verse 15 eje nkan ti bibeli so nbe iwe onidajo ori kete ese ikedogun ti ajo yewo o ni sugbon nigba ti awon omo israeli kegbe pe oluwa oluwa si gbo o si gbe olugbala kan dide fun won o gbe olugbala kan dide fun won bo nkan akoko ti an se ni pe won ke so gbogbo eyin te nlo sona church laaro yi an lo kegbe gbogbo eyin te nbo lori facebook youtube ati tiktok to ba ti di 6:30 atun fe jo ke ta lo so fun opaduwa ki gba ta lo so epo lohun ki down eye gbogbo awon mo ti won ji gbe ni Oyo state eye won wo ti gbogbo wa se marathon mama yen gan so nigba ti won se interview fun mama e to je principal won o ni ohun to oju awon rito sugbon to jo kan won bale ju ni pe ohun gbagbo pe awon omo lohun gbadua fa won ah yes, as if it's say we pray earnestly and so long wa gbolugbeja kan dide ti o gbolugba la kan dide nigba ti awon mo israeli ba kigbe mama iwo lo dide fun idile e iwo lo mo kigbe bi enikan ba le ke ti okunrin kan ba nbe to le kegbe si orun olorun kan nbe ni orun to le gba to le tule mo deje laaro yi o de so na church gbogbo eyan mo church wa mo deje ajo gbadu ajo to jo ke ba se kenjo ni marathon o gba wa ni 24 hours different people in different places oh awa wa nu aso o nka luku wa wo intari white to wu wa awa nkigbe tu won le tu won le ah awon eyan gba pese pese adua and a ri result ye o je ko kan wo bale pe titi dola la adua si to ngba mo so fa awon eyan mo ni ke so ni le mi ti mo bo si wu awon ogba gadi bae ti wahala mo dide mo ran ti gba mo fe ko exam nigba mo fe se wa heck ti o si owo kankan ti mo fe san mo lo gba adua bayi na ni nitori adua mi government igba yen si dide o si ba gbogbo awon student sanwo mo ran ti gba mo fe se igbeyawo nigba ti won kede pe ni ojo wedding mi gangan ni election yo wa awon testimony yen mo ran ti bi mo se gbadua lati fi tu lati fi je lati fi ja wedding mi pada se se o wedding idibo won pada sun so o ti je mo pe agbara nbe ninu adua dide mama dide oya wa lo si waju ilekun wa ni baba gbogbo ilekun ti won ti mo mi ati tawon omo mi olorun fi agbara nla si
gbogbo n te nse laaro laaro yi mama o pada je won mo ko se nikan tin ba wa se wu awon adua bayi tiki ni testimony gbogbo ilekun ti won ti gbogbo ilekun ti won ti ni waju mi gbogbo ilekun to ye ko si ni waju awon mo mi ma si ma si ma si ma si ma si ma si ilekun o ya si ilekun o ya si ilekun o ya si

gbogbo ilekun makaba yaduwa de ade ye to haladus bibeli ni nigba ti awon mo israel ki gbe pe oluwa oluwa si gbe olugbala kan dide won wa fo pe si ni verse 15 yen won ni ewudu omo gera eya benjamin olowo si ibi te ru ti ba mi niyan olowo si ki lo de to je lowo si kenikeni omo ba gbogbo eyan lowo otun gan ke segun ka wa mo so lowo si gba ti en ri won kokko despise e ba won kan se despise ki la fe bi adua se adua kan o e je agbe ban ni o e je se rayo ti ogogo rayo ti ati gogo iban ti en gbe ki lo wa yo afi gba ti olohun to gbe olugbala dide eke baba owo to ba wu oni olu iba so wo otun iba so wo si olohun dide tu emi atawon mo mi le fun wa ni eyonu mo le so pe gbogbo awon mo ti won tun le ni oyo state oju ere tin be lara won mo ni won gbogbo aye lo dide won dide lati nigeria de us won dide lati us de canada won dide lati canada de germany ti gbogbo eyan kigbe a ni gba eyonu ara won ti poju ni sawon won kokko jigbe ni e mo yo mo ti won jigbe bo ni tori pe awon omo ologo kunu won awon omo ti o ni bi ti won re awon omo ai mo ya awon ti won jigbe te gbo nkan kan

0: dashimi aro yi mo fe ko mu lokun kodun e send the testimony si mi o to lo nba si olore to ba so testimony o lewu e wo bi awon ara ugo mo so se gbelu ti won gbe fun ti won korin kiri loju titi nigba ti won tu awon mo yen le ti won dupe ti won fi ogo pe ogo fo lorun orun aye won ori bi ota se fe kori ti won jo loju titi o kori facebook guys ko sawa we can be iya ti won se lore mo ri tawon eyan lo google e iya to so testimony ni jeta lori bi awon eyan sare lo won lo wo boya ro ni pa bo to gbogbo to ba gbon bi ko sasadanu kankan sa idasi orun ni won ni oluwa si gbe ewudu ewudu eya benjamin ara gera ni olowo si iyan lo attract mi ko si enikan ti o de so na church laaro ti o ni rowo mu ko si enikan ti o jo emi lori TikTok YouTube Facebook ni ago mefa abo ti yi pada oni ba olodun ni mo fi nse eleri si starti ma wa nbe mo si be enikan ni church eje tun gbo royin die si awon to lohun tun da soro won engineer e pe eni na ko na sare soro die ki n fi da to mi
1: hello baba mi o mo dupe o emi na leri o ipeyin ipe to daju ni tori pe mo ma nlo sori oke gan sugbon a ma lori oke a le gba 7 days a le gba 7 days join pe ara tru mi ogun ko yato yours ni last year around August September ni mo wale sodo mo se mi ibadan mo se mi wa nje ma ngbo ma sha re ro to nlo o sha ma ni gbo ni gbo awon people in lo are ko wo mo sha shalaye de lati mi kono to tin lo papa ti mu ko sha kesi pe papa ti mi tin lo to ti fi church tan lo sile gbo kon change omo wa ko bi won ton ti bi ni gba ton ti ra ile omo yen ti ma wa bi 30 bi 30 something so pa ton join pe yin na ise ko le yin bi 2 years ago abi last year na ise ko lo sile yin so pe yin daju gan pa to wa di last year yin wa ni kam lo tenu nu ilekun mo kon tun nu ni mo wa kam o si na wa sholude iro lude last kini to fe gba na by time agbo lude August September yin na mo wale mo wa join program yi won ni ka lo senu na asha gbadura ni won ma kan won wa pa ninu prison won wa lo senu na lekun ni prison won de eni yi won ma jade losu yi o de jade ti be nti be se da po moyi baba mi mi da po moyi ara tu mi gbo se n fe pe e preach kan na pa won kan wa de pe ko si ru se tan le se o ma ton ni ko si ti mo ko million si mo ko billions je mi ma oni ti oni sin ko ko ma tu se be lati zero o ba ti da po mo pe yi gbogbo wo kekere ti mo fi ntaja bayi o ja mi din ni lani o ja mi la ma wo millions imi na wo millions mo ri 2 million 3 million fi taja baba mi o ipe yi daju mi o mo bi mo se le dupe ipe olorun daju la ye yin e ma darugbo woli e to te wa jo mi lojuju ni o ri pepe te ni ka da sile gba temi na deko da pepe sile mo se pepe mo gbadura nbe e wa wa si Eko ni bi 2 weeks ago te wa si get ni ibi feed yi e wa ni Tuesday to ni ka wa ni ojo Saturday mo wa so mi ta ra e press mo mu mi eni ka mu ka da sori mi te mu mu se die ku tora mo ara omo mi kan ya wale lati school adu ya ku se para so baba mi mo wa mu kiyen dele omi titi ni ko be mo ro mi si mo sha nfun program 77 te se ni on the 7th of July yi pe ki n wa wo po lo mi tutara mi ya ara omo mi no ya mi le wa ike omi yen mo sha ro mi si mo fo mo yen mo wa so fun olorun te ko le pravas mo lo si bi pepe yen mo ni o ye ki n wa bi program sugbon ye mi le wa baba mi o ya àwọn angẹ́lì tó ń dá àdúrà ní jesus ti tán ṣe àmì sàdúrà gbàdúrà tí máa ti sọ lórí pẹpẹ kó ṣàdúrà sí bàbá mi ò sí ìyàlẹ́nu mo bá jáde lọ lọ́jọ́ tuesday yẹn mo ṣàfẹ́ mi gbàdúrà ohun tó wà lẹ́nu wà lórí sickness yẹn mo dẹ̀ béèrè àwọn kọ̀ọ̀kan lórí pẹpẹ yẹn nígbà tí ó máa di aago 5 ní ìrọ̀lẹ́ 7-7 yẹn wọ́n pè mí pé kíní yẹn ti clear in fact ibi tí mo wà mo kọ́kọ́ dúróòlù mo gbé rasmi sókè wọn ò pé kílé ṣẹlẹ̀ mo ní ọlọ́run adẹkùnlé ọlọ́run ọdẹkùnlé ó ń ṣe bẹ̀bẹ̀ ń gbàdúrà ìgbà tí mo tún máa délé ọmọ mi yẹn o se wa lori sickness yen dojo keji wa ra data program 77 yen ma wo mo ba ri awon baba mi awon baba mi Femi mani mo ti ri baba mi kale jaye intercontinental we do to that she di bi ati mo la ti mi lo ale mi adura mi ti ba eni ka lo gbo mi ba lo gbe mi pot water kan ninu ile baba mi mo ba gbe sinu ile eni ko to so testimony bo yen fun faso si omo baba yen mo mi wa o lo mo won se gangan gan late ko won di wa o faso sinu mi mi ba gbe ki omi be se prayer ton mo ba mo man tu ti mo ni nile mo ba ju sinu mi mo ba fi nto mo yen lori mo ba fe se se ya lenu baba mi nigba to ti ojo keji mo ri pe ko fe gbe ya o tun para sori ota pepete ni kadale yin bo ba ta ku ti baba mi mo lo ya ba mi se mi o le dase o ya dase o ya dase o ya dase se ya lenu baba mi olorun ti dase mo e ke pe be la wan kele yin ti mo pe so kale ma wan kele to ba se so ya ko wo mo na so and she was ill totally until le je to le dide to le we o de ara na baba mi omo yen fo dide pelu wa gbara lohun majem to ba yin sise ni mommy I'm here I want to eat I want to bath I want to kick in kon mo go kon wo ba ibi atawon abure ati grandma mi an wo ba papa she's ill totally I return all the glory back and thank God for the work of God in your life olorun ma continue lati ma sise agbara na ni loruko jesu aye yin o ni toku baba mi ise yin o ni toku I'm really appreciative in fact gbogbo jami te pe mi ki tagan lenu jo meta yi mo bere si ni ta mo bere si ni gota fawon aso mi mo bere si ni ra mo dupe o pe mi o in fact mi kon tin royin kakire fawon eyan thank you so much I really appreciate it e ba mi ki mama I love her smiling she's a wonderful woman Oh my support, don't lie you. Thank you so much.

0: as I go up, you say, Kubos, where's a bet? Oh, don't know about date of a bet that Dassi into your put almost in any way. No, you see, my dad. A gym, if you can't get lazy, go to the Pema Mano. And what about when you're more long? 6:30 in my was on Facebook. But Bomadiati at that. I fed Duncan. But when you tell one fellowship, but when you tell one, Lossi, so not church. And Lola, you and me alone, Luni, and low.
1: E caro baba mi emi na le ri oruko mi ni Oluwa Sayo Elizabeth omo ojo yin lori afefe tele amo mo ti di omo ojo yin ni ewe nla baba mi olorun se mi na lori nijo Saturday to lo o mo dupe lowo olorun baba mi olorun ra phone fun mi lona ti mi o lero ti mi o ti e focus si baba mi mo dupe o eri temi na ri o eri mi elekeji ni pe omo mi igba to sick o pe 41 days so sick mo agbe lo so hospital so igba to dijo keta dijo keji to do hospital won ba ni ko nse omo to ma rin pe omo to se pe ote kan ma joko boro gidi o ma duro pe ko le joko ko le rin ko le se nkankan baba mi mo ni nbo ni mo ti ko eleyi adabi ti ya mi temi tayo ati baba mi ode kunle papras ba ti yaro omo mi gbodo yaro ko si gbodo ya birun won ninu awon omo abirun yen ni ton ma ngbe ti won ni le rin ti won ni le se anything ka lo si general hospital ka ma lo ya history baba mi emi ma gbororo yin ororo te ma fun wa yen o ma sise ato mi 77 baba mi mo ba gbe ororo lo so hospital mo ba night omo yin leyin latori de kan le ese baba mi omo na pe odun kan ninu osu kerin odun to koja 20 or the 21 lo pe odun kan baba mi mo send the photo re si birthday re mo send e si yin omo na tin rin bayi o tin sere kiri o nse bo se wu ni baba mi nipase anaiti te ma fun wa lofe baba mi mo dupe o eri mi re o mo ti so eri yen tele e ba mi gbe e dakun baba mi e ba mi gbe eleyi o ise iranse yen ma tesi waju e ni fo mo ise iranse e ni faya ise iranse e ni fi raye di ise iranse o ise iranse yen ma gboro si o olorun a ma lu yin loruko jesu ogun tan le se baba mi o be mi na lara mu o si ba won omo mi lara mu be lu ba omo mi lara mu baba mi mo dupe o e se gan ni god bless you sir o dabo sir
0: nice oh my god gbogbo yen di owo mejeji mo ri yin asotele mi ati gbogbo adua ti mo ngba fun o kan si ami yo ba olara mu e wa so ni igba meje oluwa da se mi na olorun da soro mi olorun da soro mi olorun da soro mi olorun da soro mi olorun da soro mi emi mi mo da soro mi mo yonda aye mi fun o da si olorun wonu aye mi towo bo bo se wu o mo wa fe ko da si mi loruko baba ti omo ati temi mi mo gbogbo le bo fe bo ko o ni testimony bi se nlo niyan o bi se nsele lojojumo niyan ijo wu lo tan radio to ni gbo ere ijo wu lo tan radio to ni gbo kawon eyan soro yin ayo iwo lo kan gbogbo omo lo ore to kan san laaro yi ida mewa to kan san laaro yi olorun da soro temi na ngbo ba dola ma to tesi waju gbogbo eyan mu ore oluwa da soro mi account number church ni 1966 36 38 73 etun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin o ba wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International yo gbe jade First Bank niyan and gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni oni ni won bi o oni lo mark wedding anniversary eyin te mark birthday yin loni na o ye kunle e je ki n so tele ki n to gbadua ese bibeli ni gbogbo omode atagbo ka a si tun wa ninu iwe Ezekiel Ezekiel chapter 31 titi wo 36 o na ti fe tan Ezekiel 31 to 36 Aba pari sike done and dusted. But you have the August apari Bible. Bayi no luwa wi eyan omo Olorun ti won bi loni. Ilekun to ro pe yo si. Bo ti e je pa rin osu lawa, ose ni o si fun o. Testimony to sori, owo to ri gbari. Anu ti o faran ninu aye re ri, ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name. Eyan ayan fe, njo je mo pe inu Jesu la yo pin si. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66. E send the message ire atanu ko ban e je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.

The best station. The Beats 97 ABJ. No matter what. No matter what.

0: get it.
1: 4, 3, 2, 1.
2: The school life is the

I swear I don't miss you at all, and I barely still remember.

0: weekend eve.
1: Let's go.
0: On the Beat 97 ABJ.
1: Basket.

0: on that gent eye.
1: Yo, this is the Beats 97 ABJ.

0: 979.
1: Out of the streets, you know. Mm-hmm. Yeah.